ejo hera we na emekohanese mata tumado ndi na egbu anu na ahia di ichi ichi na odu ugwa ala di ichi ichi enwegasiri na Anambra State ejo hera we na emeka ha mata na ulo oru ministry na hu maka gburugburu nke mmadu malite na onwa anyi no nime ya ga malite itinya anya ihu na enwere onoda di mocha onodu mkpocha na nsacha na onodu ihu na otu adi kebero nebe nebe di ichi ichi na state ya ebe nile na egbu anu na kwasi ahia di ichi ichi na state ya ka a ga elekota iji we hu na ha na esu usoro gburugburu di mma na usoro ahu ike di mma Zoriki bia bro no lolo ministry a gamalite idi na ahu na enwedebere onodu usu na adakari nebenebe di ichi ichi ki ju ehu no nke anabatara bu nke ga na aga no ohaneze ke ejo hera we na agwa na ha ga enyekwa ndi na lolo no onodu gburugburu anyi nkwado ga ha lolo diri ha nke oma chekwa gburugburu anyi nke oma maka ndi obuna nupuru isi na ntuzi aka ga enweta ntrama ahu dika osi wedi na usoro iwu akporo Anambra State Environmental Laws onye biara ka n'okwa abu Dr. Clem Aguyi MC commissioner na ahu maka gburugburu nke mmadu na aha ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka gburugburu na Anambra State.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump. Ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu. Kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, ma na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.